Ingitin paun na niglo, kakilang na ko tinigdo, kiyutangan na ko tinigdo, taik ko nga lo, alak siya uyaw nakaktaw yun eh. Tisun nila taktok siya nang ikwa, kinakpaktok siya uroang na kami. Dito matitaw ko royak pala ko si Mayuguno na yung ni Aoyak ko. Kalo na ziyak to kang wala ko si Masaka nilo Aoyak ko. Upe nga ako kalo na ziyak si Marawak to rin. Si kung magkisya na kalo na ziyak ito ay nakalito. Iman na ako yun ni. Dahil malakang makasing may wala ko si Mayun. Umiakta kami ang iyumi. Kalo na ziyak at takto ni Aoyak ko. Kawiyak ako yung kutigilila ko si Magakita ikwa. Daw na nikititin nila ko si Mayun. Kamak yung mayroon. Ngula ko si mayroon. Ila. Kubiyan ako yung wala ko si mayroon. Kisuk siya may isuman na kanin. Makuning alunaw ya kulukun ni. Akigi kulukun ni. Iguta kakpara ko si maganda. So ko si ulunga. Da isuman ni. Makuning alun ikpiyak sa kulung ni. Putok la kulung ni. Makuning alakilaka la kulung ni. Ikpiyak sa kulung ni. Iguta kakpara ko si maganda. Tabba. Igutaguru ilang metamani ano ka akuningan kipiro yung tamagwa tamani tayo maasyo katlang wakzuarak po mamakpagtuk siya ng itiwala awyak kuli mamaktuaro rako yakatala ko si mayo upang nga kulo awyak kuto pekalok sota ano ka burlo kausito ka kung naliluti panok naktukuro lang masila kausilok to panikawaktok pagsuti. Panong natiyara ka nga nila sila kubiyan ang maksaw ko ila katala ko si mga mauwan nuli sila may panong si yun na sila na kisutuin na ni ano ka tinig na kisutuin na tiyan ni kausigalak to ni tupik si malutalo tabbani tayo na ang inaharugun na raw na ta tabbani tupik bigayatin ni tabbani ang inaharugun na raw na ta tabbataan na kaya tupik bigayabot. Tiyong iluwalak makkay, asya nuktak tarangata. Nuna sinitik ululu na inutakulong mga kuya katala ko si Mayugut. Nuktarangata. Kimilyo iping nga kaanok kami. Umiyanok pagsutik. Tupir nulu isayanok pagsutik. Tayo may katala ko si Mayugut. Kimi adjigi katala ko ng mata. Ilang ilu isayanok tukuloy. Ilang ilu isayanok tukuloy. Tay may katok si mayo ilang iluunin niya arwit ilang iluunin niya uluang ito tutok mo isa ay tolo wala si mong mata ilan ni isa akto yu arok takak pala si mayo tupingin niya magwaro kay ilir me kin me tumingi wala si mayo isa akto yu kakangat ay tangok ko pala si mayo suyo kay makin me isok tuha luti takkamani. Nakinasulo yak to aluti. Aki may utak isok si mayo kang nakangan. Kini aki may utak kang nakangan. Talo. Iglir na yung utak ta ulo yak na kuling ilu kubiya aluti. Piyok kok pala ako si mang ito alo. Isak to yung kakangan. Tupang na. Ila piyong ilat takat tala ako si mayo. Isak to yung kaktilago. Kimili. Ipiktok si makatala ako si mang matatay. Sumanis ako si utilungan. Kasing nilo tupikakatak nilo takaw yila ako si magama. Kalo na akta ni tupikaluwakat nila ngayon nata. Ningiw tada kalo na akta ko doon piwila ngayon magit. Ano ka akta nilo usubak to ko roong mata. Ukong ito ko roong lutilo. Kalo na akta ko roong nilo piwak siya luwakat nila ako si mga karuang maningi okto. Sana yun lang nung minitamag ko nga. Kuwian akto alok ko yibala ako si mayo. Kisuk siya may isumayat na yakanin. Sila may pingwa katagpagsuta. Majalo ang arnalo ang utili. Sutig ito alit. Ikayo kong naktatin ng arbiok tunulo tamagkunungan. Ikayo kasuruyak pagsuta. Ikayo kong naktatin ng ikayo kuruyak pagsuta. Tiliyaw katakuruyak pagsuta. Iko yan naktaktakak ko. Iwala ko si mga ito tayo sumanit. Sa lumayuan nyo na suluta. Piusaktuan nyo luta. Niliyak sa ang ugalwa kata. Piusaktuan nyo luta. Yako suriktak tuwan niyo lutalo, ijibullo mako akirnok silang lutigo. Iman uluwa bullo ahobak silang lutigo. Taiman na ito nalawin na tatay siyumani. Tamag kuninga atulawin itiakata. Kawajima lawin na talunay tamag kuninga.

la gut la der gutung so der is man khullam me kinal kill sinal lang me tin de silak ullam me tallam me api ullam me tin lugo June 12, 2026 ubang aktif yung alis na VIP Jamie ubang aktif yung mat tunga sa tiyak si tapani kay nang nealang metilotan 9:25 ko kasuning ani hamalo inutitut kay nang nealang metilota imo kasuning ani kasi ani kayo sinin na tuin na kaya kakata o kala kata titis na ang naya kata o kala yung kakata pat kayo sinin ako 9:25 ko kasuning ani tema ta na kingon lakpang ulo nito sa ni alak ta si ta na Charlie Crow tama na pinasaw ko sa kaya tinito sa kata sa mga si uta na nuno vimi uto yok ta na tako kanong ay takon na takon eh kanong takon na lang sa mga Manila ta mas mga inuwi singa ni unika lang makanwa si jalong mga kamalukaw yung mayaw teakto ni sibulot yung katang nakilaw tanganok tana tu sam neak tabut am maloka la katet tinia kata sa pemenga kepiwal le tu sok solo tiluit asibang katak tu apin no de ka majas sinema analis satu inang itu ni wat ya ullo au la katang na kala uta sinni pengaya tu katak te kolo la semanik tin ne de ka mana katak ai no ne de bo kai tu katak lo ne te me tane akugut itu ngasuk dia kasih.

0: Ilaktan natamani pinasoro sa rieti ni tusak at tasi magasiyuk nunavim muto i Charlie Crow tan igilagi yao yatulo si mamat luni suli tan si bulat tulo si mamat inuwising alokano si gilaw mga tekani unika katang natamani pinasoro sa rieti ni at ita na kingulak pare yang ah Charlie Crow tusak ay nalabang
1: oh my tuti ulo isumal na tik Isumaw na tukot ato tihat sa mga niyaga malokawin marunga. Kasi ang tabak ko isumaw na to ato anigot sa ane ato na unay galot sa ting anigot siya sa umata. Una ulo mo iltong tukisimalim miya ka ima nga iguti iyala kumalaga. Ato tisimat sugulo ato sugulo kawin malim miya ko ato katisimab miya ko utusugo. Ima oho maitu tigo utu halegame oho maitu tapa hotelang mata taina nui tangitong uvatini inungu kaisimarong tati tatsau ni kattau mataan tutsiami arhotu sigi jau suumat sulimmat sulillagittu taantua taga tati tatsatuak tui tangitok piurijik tati tatsatuak Ikarugun natuk, ikarugtagum rahapan. Unna siya to atuin na siya. Kauri malimi yaga. Uhumailu tukalo at tukal tahama iso maalummin. Uhumaitu magi ummat, kauri magama. Upinahan tao tungitut suni. Uhumaitu loob miman. Ima tao tutuili namutuin na. Sangkain na vitsamon aigun na put. Tautungitutsunli namunga gailavihan narangamman namunga kainakaraganlu taimain naman tautungitutsuni kisiyan taimat sain siyang ino uhumailu kaigaswattingin na nuitangitu pimmim

0: ka kuveri walakara tahamna upinga kaku angayuk kakalo nukakalo awlawit tinu takbunga nayokan yak tap tinu natiling mong awliya natiling mong awliya rangat ka upinga kut kuveri yaka tahamna maan na ulak tokli ukiunik tuan sik ni taman kamanit tuak mi utaw kataw le kama natuling mong over 30 years now over 30 years natuling mo tingulak pa mi kalokyani na ma kaw mabungali 1988 ubalon ni 1989 kalokyani lunga huli ang ayok kakalun na tiling mo hanakok to alutin luta o pingakot. Kalunaluit tayo mamanin mo yun. Ananagalutag ba pifilok to? At atangalutag ba kubiyakok to? Umagulun luta kao na kao yugun. Ulak kayugun. Tupiw hilatani. Kau malu kalau waktu nggak amir ni, kau malu nak cili ku gani. Kalau waktu lekang nggak ta, luka kecil ku. Kaki wan nani mama gejak ini nutakau gapta atau ka. Kau malu nggak atau terlalu kaki wan nani opalau man. Kalau waktu ni agak ta, nak cili ku gani. Hai malunga o kalung ni ala o kalua kama ikulu kaya hime akama. Ananaga at kangitok palok rani to nukakalu anikalu to hanak pata. Tagbabu tiyak luak pagkat. Nagligi wakkan. Pamahanak kama nito akam kanukin nitiwo. Kanukin na huak pangin nama. Nutakakalu ingutakalu. Acakalo tayo ko ako tayo kimayo. Tayo kimayo to kaulak to. Aula ka tigi wala ko tabo. Nayok pala ko tabo. Natiliw. Natiling niyo tao mito na. Kauman nak to. Tayo kimayo to wala. Kuyanak nakpangun ako kimayo. Nukakita ko at atagalo at kalaw galo. Nereka tigi mga hangata. Ikayok tigi kutin angon ako angat mo. Kaya nakto ka alubo silo. Nibili kong nakitaw lama.
1: Nee, Dorothy, nakumitaw ka alakata rabin.
0: Ubla ko papi. Have a safe weekend.
1: Yes, thank you. Ilak okala sama jokal tukulu mat kamagel ne kusi okala sama jokalu mat 3 minutes make pivi ka katal ne kasi te malikina wit nakil lokala wit
2: obangawa ay kalu di kari jima yeah sila tiyama kuli kalu limani kalu apisu susak sa hotel ng ten mitikang ng makupano ay kubian apa yang menuju setelah lima manusia punya pula ni upaya nak yang semua jauh kubian tu sulit nak beli si kumi otak ini si kuih tu ada pergi sana kalau anak tak ada menuju umiak kur teko kubian tu manusia punya apa hatap tu mau kahwin lagi tu tak ada kerja kunci tu beres kumpul support tu beres masih kuih tu apa kubian nak yang tu orang Umah hati bayi baru, umah bayi baru tu, fokus tu bayi. Si kuyak tu kat tengah ni baru bayi dah ice breakers. Kemudian nak kuyak tu baru umah nak cakap kuyak tu kan. Umah tu nak cakap kuyak tu mesti apa itu. Umah nak kata umah tu lewat mana? Istilah kami tu ikhwan. Jadi ice breakers kau yang kami jual kau. Bukan kemudian nak kuyak tu si kuyak tu kat tempat kalau itu. Kalau kami umah tu kat kuyak tu early. Tayo mga kuya na kaya may gulak. Kaya na may gulak. Thank you.
1: Kaya na may
2: gulak. Thank you, Jamie. And ma, kung kami ilata, pila dya, nulang nga kaya kaman na movie, halok tayo, malisi.

0: pinayok kami. Kanyang taso kami kanyang iksibang mo yato yung naklutin. Tayo man na katang ito ay yung mata. Oksok tayo ay kaklutin. Oksok to yung naong ito kiso rimang kamuti lumakuha. Ama umeko na agarwa ako ni Amma suri. Oksok ning luki suri maang ning kaumiti ning tamakko ninga. Usia reakak pakluting. Tuk-tuta reakak takurung ilu iman na kurululuting. Kisuri mata makko angu nasukta usu. Iman na kurupiya reakak titaw luta. Piya reakak titaw lutik tamakko angu nasuktiin. Aksa rupte ak lutik tau. Tukpaksa reak lutik lu ikluri ya reakak lutik lu. Taman naro nunagis atang mabigis akta ni sarang maksat la pigi akakbag kilo niyo at so ang nangito kuro to'y naukatangin man iglog do ang miyuta to'y naulo ni ayaw nangito kuro yak to'y garo at urak lugo kiso to'y naro ipilagi akakang mata tuktut tagakak tangitay ko kakoyak ang ilutin na magigamin ituktok at tarakak tugalwan nunabot ngong man. Tagbali, tamang asokok tarakak tuktoy ang ikatak pa wun. So lokal lunani nunasiyuti ko ta kanigayani igliwi apartments. Igliwiyaw yun nang ito'y nunasiyuti ko ta tamaw na alaga niya may nitakok tuwa klutig lu iglog dwa miglu ni sayok titi yun lang mata tagpagal nuruyang twin tang nakto nang juti uwatin nito sa tang nagsari urutig si maksi titaw nakto yun iso maksok titlo tigot wagawang unasok tikur ilusiyang unasok tikur yusigot isu maksud ni titaw lusi. $500 katuin maklun ni tukturang nang ito alurak tong. Mago kurung ni ataw si kurung mi tuktur na sugar luta. Kisi ni tamani $1,500 kago yung luta. Ayong yakol hata. Ubagudli ayura maktigun. Mamaktuin nang nilo. Nagayarak ako yilak pagluta. Sukakay na yagarak tunik. Kapi tita makuwaro akito yung mga eruklutin. Tayo man naw ni ngano, tuktu, rea kumayo yung tiksin na tariyak to katangin mata. Na magiyamin ituk to katariyak. Tao wako ang juwakaro yung titagwa. Kapi yuri o kumayo itagpikan. Nuru yan na yung sumaksok tilang. Kaya namin nga udlut katero mita. God bless all. Bye.
1: Kuin nimi Larry udlu katjerto. Tana to kala simayo Jomi mitti matari mitti ngasugi.
2: Yes, kuin nimi Jomi inugo yung mitti matari mi. Teko tuktu wasuk tuanyu titonak tu anya katot tak punga. Tuk-tuk titaw yung arok pata nun na bumiyo at ang yaktaw na parukok pasak ita nuruya ang yaktaw rogaro maakago ng 100 years 100 years tiking iso ni suri narunaksikan ng ma nitimatuin na niya aksokok titaw rog matama na to ba iglaring mo aksokok titaw rog times two kayo si Tiangin na kuyo yung minakto kala akago na 100 years anyak si mga matamiti matayo inang iamaro inyo ikanaya lang na lang mata akago na 100 years 100 years misun ni suwi sibo kayo tuwi matay na mga uparo kayo sinang mga teme makayo siningani nakimu ikayok tao yung malaki mga tuktumi gawin makutitin ni Bafadla kundi. Kuya nami. Bye.
1: Kuya nami to, Jomi.

0: lele kay kami. Ato metak bane, kung nagisiyong mata. Tamat ya kasi ano, pinyo mong ngitabo. Pinyo mong ngitabo tamat ya. Imele batong ay, ang utan nun ay. Kipin niya pala, doktong ay, ang nalong mo. Itinatukuro siyo kung mata ukiyukot. Ang naloy. Itinatukuro ba yung matatungo, nikuro ba yung lutilyo. Tayo may tuning. Pisa kaya katika wala akong namigata. Tutuwa sila ako nga to, kasi may sumangilyo nga. Tuwun ito kangilyo ni. Tayo matuwun ito ka lang mamat. Taan ay kung ato yung natutuwa siyong nga migata. Tuwun ito ka lang mamat tayo ma. Tamat ya, uka kang matuya ka wato nga. Uka tiya ka sukulo wato nga. At ito tutuwa siya katata. Nakigigati ko. Sama nga. Sana yaw sumamata, nakigigati ko. Kuya namin, tamay sumo nga, uka kong matuya ka wato nga. Kuya namin kalok.
1: Kuya namin, Lazaro si Panisaka.
0: Yeah. Tama. Bye.
1: Kuya namin, ukara si Mang Miyok Tamanga, ikarong nin, Mark Pitula. Tunga sugin.
2: Yeah. Namakota. Tu sa malaking ni takalo kahila yaw niya ang mga ata. Taymet palong mata. Kubiyagin niya ka. Taymang nga lima tu yaw rok si mamata. Ila mikil. Tiso yaktak di tayo rok si mamata. Tuktubin na tuhatakon ni yung naminit lipi yan ni. Taymet hatang ni ko nalang mat. Teko tuktubin ni hajo tigit siwit. Tuktu ini lang, kali vali, kani tuktu ni lakti ugalo lagi semua gelugu tay kopi sokat tak tuktu ni, tay ni tuktu ugalo. Kesian ni, tamak kali tuktu ni mama kejar ya, tay noha kay nak tu suli yo, ang nallo api ukiuk kurap biang nak payum mata, tamak kau kau ya kay kala siogin ang ni. Tay mangan hindi talata magkuhayag yung nahatay yung mata inukuhalaw lang ni mulo. Magkuhitig at kung nakayaw siyang ugyang talata na pihataw siyang manalag niyo. Tamagkuhatag ga amis at kung nilo taman na hawi magayahang minman. Tamak ko ang takpun. Kaya nito yung naktang ay lagi aktaw ng apata. In makakay, ang usuit titigit. Ang naktikod lato yung nakayakakayalit titigit. Tamad dyan to ah. Nakong may.
3: Kaya na may to, Mark. Nila ko na kay Narvin. Ulo ka tiyarin. Ira mana tak kau kalau dia aku tinggi nama nak ketangin mata piu nak ketangin mata ira sekiranya si neranu ketepat deh lama tak kau kangat tak tahu si majui nelayu ketadai mata kalau ti amasingi piu ketagunya ketam mata mana kalau dia aku tinggi aku nak ketangin mata mami anak orang tak kau kalau betul. Ira ni yung ito, ini katama. Suri ira itong nga sutiya karawak to si Ukara ka suin nakatakiti 1-888-896-4135 Tana nunari po yo sila tani Ukara ni ako we akikangit ko nunari po yo iluani 979-6151 Tema ang utok po mana ukara yung kaksi mana ni tunga sutiak tu si isumagiak si ko sari gumagusiyo takka nga nunakati ingi takarwa po naram mata ino kachivu tutuga suto unang ningi isumasak si uktoro mata kubaga akto kuyo luti umayulagi yung juwag ko katimarashin min mata teka ni kingang ni tabani takiu nunguani tako esuma saksiuro minuti nunavu gavumakungi ninnu tunisingararam mimata kano atokta kuya minni tako gavumagi yavu narune gilare vui takiu raktumi ukaari ukam mimma mata tunga sugin
4: Nam kiba.
3: Hey, tu shak saurak tu din.
4: Hey, anya. Nam ya no. Am me kota ko kiba. Anya. Ato ko. Ibla ko gama. Ubang anya. Ano nga eh. Tapa siyukan ma. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma me manna lok tu ke sho bza ka kwa pingwa ke na lok tu ikot khantu na na lok tu mi jum na lok tu mi jum ni chu nga da be inung ni lok tu ke cho de pingwa ga yo ke na ko ye che da maka te manna tab ik pige yan ni ko khaktu wa Unau kak kah ada degoi, ene uk ada degoi. Tapi cuma ni makuk sini satu tak tak kini pinga cukup ni ubah duke makong ni. Kalau cuma kata ni nak kata yang udah tak, doktor tak kaji cumi lau kos tak. Tabat bang pinga cukup. Isu mengwalau si melayu emanda. Doktor itu mengikwa kadang anu pergi jauh yang itu. Hanya mati menai lingkaran. Doktor itu gugur luna doktor sana si melayu inung lu tuang ada kerja lagi. Inung lu nak show kerja lagi. Dia biasa waktu bermakwa. Saya mesti kau tengok mata. Kadang-kadang ini ada kesulitan kau tengok doktor. Doktor dia macam mana? Doktor dia pinguang itu. Kau tahu mana doktor sana orang ini yang nak kerja kat dunia. Ia ni tak macam kau ini tak pun. Kau kat dok. Ia Mana kejuan itu makan nak cuci, tangsa kejauh. Tapi mana pihak suruh orang macam mana? Tapi mana pingin dia kat kedua doktor angun nak cuci ujud. Kau tuning kau sakti mungkin kat kedua ni angun nak cuci. Ikhsan nak kedua malu kejuti. Tapi mana pihak dia kangen tu. Amma. Inang nun angun na sukti. Nakanya tangin ni kum nuksetya nga kasukat ako tipi yung nukset. Madi maku ilang ikat. Makuwarun nak yung tipi nga katuin nak. Tabay isi makibadaya ka. Ukaw sa kiba ka. Uni mahanak sa yukulupin na ugama. Naratawin ko makamuin ito. Kisiyan eh. Nakatukumbang bigama. Amma, ikutin lewa ngatu yun ni ama. Nakatukoyik ka dahil yung kamitang pangitin ni. Nakakurik ka yung ama. Kaya mo na piya makatilaw si mga ama. Nakatingwa ngong ito. Gutiw nun na doktor siya na si maya nga. Inung luto ka nga daya ka dunew. At si pingwa ko siya otwin ng dunik. Kakunik. Angun na cuci, kena kuat juga mereka kapten awalnya. Tapi mana tak buka kau magama, undinya harus terjaga keluar tunga. Tapi mana buka sak tunga, jangan kacau jauh semuanya kuruk. Ia kadung mereka bawa untuk pakai.
3: Kuruk takwa piketarumi tututogunnarni qubbaqarto quyorma qariqarnimma Jimmy tamanga nunaripoyami tungasugi
5: okay tamiuna
3: iya
5: Jimmy ekhalumni tuhala yuma kayma tusaqumiq tutamanna Kasi jak tayo ko sa lang nginig siya ko, yung CBC Radio, kung mayo ako. Ito sa lang minat siya, ito taman na, ako nga ulo, inunuhaw diyo ba sa tima na kata, ama ko, alabig, ama ko, HCA, pinuwakto ko. Taman na, matunyo, maling ako nga ulo, lato ni. Magkoro ni Kini, at sa gasalit, nudutigala, kitokto, lato ni. Ayok sakti tayo lulang tutuning tutuning yung walwakti nila ko naman na gawa ko naman siya lumli sunog alamik tunak ko siya aming piti tayo watalo ikayotit sa mitik sa idulik sa minak sa mit lumli naman namangit si mayo akunli matulid laki anong ikaloro ni tutungun lang si tayo kunit ako ta Apalo kalititaw ko ni Rota, akaw ko yaktok. Tuktuya may sulpang ni, pinaw ko itong matataw, siguro akaw yaktok. Matuya kayo mat, August, takkingan ni September, tikitu. Ilang yung kuyok siyo, tinang mayu ko lo. Kasi yan eh, tayo maami sunik, tuktuhat alo akaw yaktok, matataw, siguro, matuya kayo mat, matuya kayo nagalagay mat. Taman na, Atui kau nabi mat, nuli aku nafsu nak tidur, nuli nak tidur lagi, yang aku tidur lagi tuh hutan dah.
3: Kena aku,
5: isi baru tu apa meja. Johal aku cerita sesuatu nabi, ama kalau ni yang pada dah makut, katim aja tak sok semalam hati kalau ni katim lagi aku si mangit juga lor, kanok cok tu cening, atui ni aku cerita buat mana Nona li asing itay may konaktut imminya ulat si nuksa ulat luta. Taman na ilok kusina atong na tuktu ka rin at igutu rin at tuktu rin at amil rin at yaga pali amal. Atong na talaga ng mga luli isimakat talaga ba? Tamako nukakti api ang otawut, giniak tawut. Kau di makhluk lu, sama ni pimpin yang mat, uha matu nasaf tu macam ni.
3: Iku lah Jimmy, sama ni tu kisah tiap tu kau suri kau yang nami.
5: Kau yang nami tu, tama.
3: Udo kat tiap ni. Unat tau, uha harus mai inora kengir sinami tu ngasui.
6: Ila itu makam mika malik tau. Kano ila tama tamani uki kalaksuni isu makialong ikalo atunga uki uka inalo lagalo amata ila amitu alo yung namata manili kau yung makatalaw taka inna uwam na ngayukli kanigi yakalong ni tamani na iti ni uki uka kataw sa ulo lagama kanigi yakalong ni tama amitu yung mitukulo lang mata inna isu masiyokta yung megalagluti Tuktul ni akpata, iman na nagyo mayalatangin ni isimagiyangan na kanoy tulong ni tuktu. Inaw, piyumabaw, nagyo mabaw, ima tama ne muki o kalusuni tama yu madala tami pi yu madala tak tami isu mana si o kalung magipin niyang naksuti luta magku ano kaya katakak si mayabot aman kito kaking italo abatuk tunitaw sa limiu tao tilo tak si walo nagi yu mawala o tugu tama tama ilingang mataman na o kautsagay yung makawag ko ito ma ilak siyokay matusaw mga tupululang mata sunani inay nga yung mayakang naksaw siyong wala ang mga ata tayo mauning initay ko agipin niya kaya kaktun apit soktaw lukiglo ni nga yaksangan ni tuniyaw patay tok tauk patalun ni tanang yung makayalong mapiyo mayamitong ni Jaun. Ila tayo nukalakatak to. Ami at ako minang ningan sunak siyaw ningin nito tamat ko ay si magayaw kaya kang matatunggok tilo akak ting nagilun ni tuktuin. Tayo tamat ko ako luyay ay si magkawak inakuluin ay si magayaw kataw kubulugin. Akit ito'y nakangata, ang usaluin nalong nituktugay akaktusima, ito nituktugay akaktusila, yaw to'y nakluti si uglo, tamakwa namang, namang imata ino, piyuman na kaya nga maliglugo, kipin niya kaya nga tamakwa, isa magluluya kaktusima, ito'y naktunga, na ito ugalwa me, o kakumakawa ma.
3: Ikuro inuara, tukisin at tiyakto ko sa riyay.
6: Yeah, aksyon. Koyan namin.
3: Eh, koyan namin. Tunga sukat na kulungin. Eh, tiyan mo kalaw.
6: Yeah, bye.
3: Bye. Tana tau kaara si mamiyo. Mose si kuno. Ipialtumi. Tunga sukit.
7: Tunga sukpunga. Tusaksaw na kumawarwa. Tusaksaw ngilaw kaato kutang matay ko. Tusaksaw tiyak kautiki punga kai.
3: Ei, matu ingat tiyak tu akku ta.
7: Hei. Nipi okata katawa yung masi katawa yakama. Tuk tutama ko mama kiyakin. Wakitla. Ilagi iti kutapani. Tuk tutama naksangu yoko yun napukut. Tai simangat. Kasi nakuwalataw lang sa matilawin. Kakan na kaya kao makataka matapahan at ibang meron nilo. Kitang meron nilo. Tuk-tuk-tuk-tuk. Isa masong nasang matakitak talag mingin namin. Iksin lang na sa may ating wang ngayon. Sakit iti yakangat at tunurik takakangat. Parla na sa makiksong tunno ka na sa madunak siya dyan ni pagsutiglo. Nabala ka, tuktuwak siya may samaksok paadilaan ni kumun. Sa kisahin na pinakitok paadilaan ni kumun. Ikayok tao dutakato katang makalaw sa magalawa suti. Kangat tao tingin, alihan na yung utlo ni. Man, akituluan ito ano tutik suti. Tuk kau nang ngalau sama kanu, tuk tu ni, nasi tau kata tu ni kau kena tu ni apa kan, nasi ni aku kerja senuk je, ikak aku itu orang itu tu, apa nak tuk tu ni apa tuk tu kau macam tiang ni kerja apa tu kau, tuk tu sihat takkan aku tahu aku tu teruk. Ang mga ito at apikong itukuruan sa mga rato, kasukan nyo. Tama ang maakil utitya sa mga ata. Ayudyang ito tabo tulak ko. hangi kaur sulit tamau kaur sulteru tuk tuk tuk tu siak tuk tuk kami gak kau jengilau semajut kita taru tahun dengan negi ngangan sikit sikit turu aku tuk taru ilang ikin datia katuk pasut kan nujuin ujian maling mata uno ujung ni kumu tamau esit sikuru ngerastau jatau bangai turu kan negi ngangan ik tot aan mixing aan en ik ook kon naar het zitten kunnen op ik kan daar terug ik kan ik kutamakko ik kan matlo dan ooit pakken we een maand toe aan om het ik kan door kiezen nu dan met de toek dus na zei katten toe kijken toek toe aan om het te kijken daar om het te maken. Abang macam macam jangan untuk tu dia kalau betul dia semua macam, bang macam kau macam makin itu suri kita kuah, ikat tu membuat dia rasuk sangat kita waktu tuk tua je, ikut sama nak cerita tu, ingat kasih makin nak kengi itu, tuk tua tua tu nasib itu, tuk tua jam makin tu rasuk macam, kasih nak rungu. Matuin ajaa risaatteluun. Sitten on kuitenkin maksuun. Nämä saavutukset taustamme suojat. Nunarin on atamanna kanengia tuomata. Tuktukat.
3: Ei tää. Muusisi unikkaa teetysongit tiedottuni. Akko tää piukun niin kaadamma.
7: Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tammi. Unikkaango jaksunu upperikautikinnako unikkaatanga upperitiko juojassa laaftumma vaka. Iman näisinkä jumme unikkaatunu. Tuktuku nirivadja suhummata. Nirikisarijamini tamaango ujaka nunami ujaautu tamanna janga. Mamma gjunu na na na ga kuwa tamanna na ga batjatu nu na ru tamanna nu na tokpe gi batjatu nu akta tonne khabu gunna mat ut ijutta na ga rumi ne be na ru ara got ikane satto tsango na katta jumi kauji jaf sama tuk tuk katare to khura sama jubini ijje na ru ara ngam tamanna ne kanu ni padio to gibatial no pinge ya tanga ichuru ango tilo aku gitong me utle manna kisima ju me oni ka sima ju tukisi yakun ne ni kong monong utlo ni u tamanna kima ka utlo no pinge tanga suna ubat tuk tu unok si yaga ngami tuk tung me kaktani tamanna tung me kaksima ju kau ju matiak tuaru amikki Nerin major near Yambo, Diamond, the Pishuk to Candiloa Yang, or to the young Pishuk Padiang of Yaksun, Avam Mugau Yaro Yamata. To have a joy of Sunday to call near Axis Lugo. A young Unox in the Kamu Kabunga, Kabunga Catalla of the Major, the Kadu Town of a young mixing on and the fish was there to get looking. I'm mad at the star and with a man and he had to give a dare to get a man with Pioma. I don't know to know about the mixing on and Tawong. Sana kaya o tibing ang tamik siya ano tamang ikaw to ayaw raw sa mga mata taman tuktuk kaya tukpadya ako yung sikaw tigil raw sa mga ama ko kasi mo yung ang ayawaro ako sa sikatil raw sa man wano tuktun niya ko ama kita rukun ako ang rukun ama ko niya kaya tujak sa wit upakta wala ang rukun Nakik kami kaya ako ng nami ilang nga yan duwagatik yun yun. Tukuwak ko yung tuwala rao sa matutik yun. Aba magpapisu siya atigit yun. Tuk-tuk kasi maraw to. Maan utak po yung tiyumilang mayo. Tuk-tuk ka rao pitak rao sa majuwala mong mat. Ikpatik taan na. Tulak takbiguru takanoon sa atiang agun. Turak tapun na yokata panga kujuarung uruk samsan ng auto ya sulsa yang wadja katak sul sokotege yaun na tigyo kima ko tisimari lao simagami utimung atayma kukyak simato pala takatero ming maka tapao nga ro toaro ang ikaro asuni tuktun na si wadja ang uyakatuni tamao nga sa ngayuan nyo uyuk pala tila ming maka Ariana ngubu. Narak turimatya. Happy New Year pakka. Tusha turimatya. CBC kutukuya namera chugi. Tamama tuin okata sarnara mga muna kata sarnara mga. Koyan nami.
3: Koyan nami taumusis yullo katte arin. Tana tau kaala simayo Jimmy. Tamama nganuna lipoyamme. Tunga suwit.
8: Mi tunga tunga e tamanga kalunni tamanga la kalui nunanga awateli mago yo tottohamma aka ona mesuni te me rotto na kutin tottuli akgo akivo okkutingao tottuli na go yulloni te me tu yo tottui a sevarte makoa kawe tattoaru mi mata kano nau kutu tohalo ma ima kawe taktua wa mi mata se vartu ilangin ilingi kaluaktu di te mounu fiuli toa mi uhama ya hati giittu di nau kutu tohaka te ima tuttu ya maisa kuppalle ninge kawe iya uhatamba ya se vartu inu amadu amago lea lo oma toko gai yu tamako toko gai yu ala mi mata kalu hanegi ya nitti Amagoi tutuni tuaro mataila. Te me tulloni maanili tuhatiak tuaro innahto ukiyo. Akaawo ni hattikalla urottani. Akaawo sammai urottani te me erottu. Au yologa emma agis katsegu yoani matotta yosu umma tuttuga sunna. Kedami kururu naaya uottati. Tuttuga se. Umeakku kisee tutturi appamata. Okey, aku macam tak tahu bang iman tutu esok nak ammalo nak kau berita aku dekku nongali nongali toh aku terus melayan malam ini orang lagi nak kau ini jalan hati yang tahu nuna unaga kaya korang tu nuna tahu nunga tahu tahu naga yo nak kau beri kemagaya orang kalau aku terus semagaya hati terus melayan tema orang luni. Tapana amai khalu agunga tapasemala agunga tuttungi khalu biyarna nok seolluti te meitu singum bi maligarna nok seolluti la khatteyu okkutinga tuttungi kenmalu amagornu kamageyo hattadeni kemakkaru mata ammalo idevallayum makoy khalu tuttungi khandige yari tulle Nung perleng itu ada, sama nak pergi baru kalau nak kat meja gala, kalau lu ni kat meja gala, no orang dah orang lu itu tukar semua. Kau tak kau nak lu ni, macam macam hati ni lu ni, macam macam hati lu ni,
3: Tommy George, kwak tommy, dunga suwit.
9: Okay. Okay, good afternoon. Sumaya kita kali. Akka ako abati pinastiulok sa mga mo anak to at yung suwit. Pinakba si mayo na kwak tommy putyo api haon naiman. Akumikot.
3: Sally Kujomi King on the Pang or the Tunga Sugin. So no biting no man, Mamma no rock. Quiet Namirar, Kara at the Kinnawasi, to kissing at the Artwin now and have to see. Rikitaro, Tutugas Doner Watanga, Kubarak, Kubarak, Kuvian at the Apple. Inu kativu kuvea kativa vu rikittarmiu tamanna isuma shortsu to kataroluni tukisinaksitiaraalevu oddutuinna piummat tema qanaayartii qikakeinnarniaalermimmata qikattiarnaarivusi taqaassitiarlusi naggajoru kootumnaarmimmat pi Pidiriya wa khannasi kouturaamimma. Kuvianat jaakko. Pidiri vattuni, piittu pattuni. Teemaakseeni umma. Kikatuin nalluni piungimma. Timimu isumamu. Attui kammasuungumma. Tama kuainu kativu. Isumavittaya kattallavu. Irangi asuron nartumi pommata daatangertugugal asuron nartutki utkeinnaqattarma kisiani asuron naunne jumi vammimman qanutuinna tamannatta teemaangu simagevu asuron nartuusimayu qassinna piyunnartuuyi tuttugunnartuuyi qassinnaut toosumatillugi Anigo Jominier Nijugadua, Tikitar Mio, Kuvia Pugu, Nerito Catini, Nerigunat Jumikanam Nedevata, Tikitar Ming Artunida, Tikitaro Tumito Momakurumata, Koyenamir Arunaragun Naratasi, Koyenami Okada again not to be, Koyenami Nakiteivu, Debbie. Koyen namito akisuivu Isabel, uvanga Tommy, ukatiwa taatunga, tunga sukatta vitti, uddo katiatta, teema kadao.

0: Happy ya on na si Budit Talisi. Tusak sa ulok po din.
1: Ay. Lisi, narakawan ko mga kutya kapni. Kose po. Unwa ha. Ulo ipasalima. Kuro alam na ito. Geomatex nga ilaw tulog 35 milomio kanga talimane o konepo nga talog to ulumi 28 mitso ni geomatex nga 35 kalli lang ang balesta ilak kalli kalli lang ang balesta nona ho tungol si Valero api nona api nga Iba kalau nampil saya lalu melayan soal sinema onik amitul lalu nanti hari iba kata nampil saya iba nampil pure soal mengata iba saya soal lalu mesti amitul lalu nampil hari sekolah iba soal lalu pisjat elok. Ang nakuha pa ito kapo pigas tao alam man pigas o mga ito. At yan niya kata takun matak siya dahil nakuha pa ko sukat to alam. Kuha pa ito kapo sukat to alam ni pigas tao man. Ilaraw lahat po ni ang ilagyan tao ni ang malutak ko Utsolo kau ti nungtang usap ulam mayam ni at ukri nga ang tri sanga kaya ukri lahat sa ni mga salap po do ni kaya sulit tao sa ta umalitong matay lang sa mga tao kayo mga yo hanga kaya pa nga alay no nang ano no to laksu ni ikko alay o kawe kan na may to tamaring wakso nga panay min mata July 24 ni Augusto mo pigerlote sulakalat tuwi awan eh kilometer 9 miles to home ta so kasi lakad so big mixo tuilo halato ni mida ilsa tawi lapatorti contest tapatili random yah imay tapo nalaksan ko namanang sa lakti ikaloran lo tiyo fishing therapy takwalo traditional food nakituin na ni ikaklamig hanilo lakti kaya traditional food ni igahtuami yu pintuin na sekoa ilaw na lamata haole maho rawa hot, aleana to, alean to a peso uchin lo tawane, to hati lo kai to amuta. Tako ino lupi se rehala mirame, kamena te mine, kamena te birthday lara rumi, August 3 me, August 24 me, August 2 mo tako, So hatini, te mai langa lamata, hangle ma amesu ne, pingua hatini, pingua hataloti, te ma tingule pangwanga ne, orchestra ne, ino isu lama, so hatini hatu kotanga, te kua, pan ingiti ina ngaleo manga ta tukita ta agati tisene tingwa to halame ta bane tu pero haso me mate ko ta bane na pai so ngol me mate to pero me na pai la to so me ye ta ko tu pio ya Eko nga tipi ni napay tumasong may mata hangle makalo. Nakiliw kito ti mamakto alo ni nakatiliw kito ti panitikaliw kito ito alo hiyo ko tamitso ni tana nakatiliw nga hiyo mitiliw na na
0: Help, but take what I think what really help, but handling it over. Listening, I'm very kind of like it. Is Nietzsche in the quarter of any cook job?

0: turun meh hatta mage mata mane apa nak waktu solo ulu mikin ulu ulah aku ni yang mikin ulu ila il il ni il le mina langkut ulah aku ni yang ni
1: yes.
0: Aku halat tu solo mistik. Hanya lelaki nak wena timut riko hangen help pasal koto atau uluh tingane sukai lah mengata latu sorry teko himut riko utak kita mata angit tau semarang walau kilo tu sekarang tu mini sehat si keraka lalu ni hanul lakai nama yote na kamay nguanga. So hati ke ngustu it. Hatta lalu miwe hanwain kota. So nalui na.
1: Lesi teko ilinnya di piya ke ngustu loyu iwan. Takkanuka ngami. Tawai nunat kukcha apam me.
0: Piyari was the Lord of Miyulat. Ay ngwala rong inamasit. Ay ilan yung ito. Kitsi yame. Teko hapi. Piyari was the Lord of Miyulat.
1: Yami siya ngwala rong inamasit do?
0: Hapsiro to mga tapit siya ako tangin nama. Hawin malawarang lang.
1: Ahay. Ahaila. Ya, tamana teko ane ko hemutri laka ente di angutin nyuko katinga yuyui.
0: Angutin katimari asuna. Ona ohangiri oka ento ka teko pingwati lagi bo haupa amikai rami yui hanen kuta Tolak alam ini, anak kerja itu ikut semua sahut-sahut lalu nak ketawa semua sahut, malah pelak hantar tata halap layar. Tapi ada telo anak telo unlu katanya katit tahu tu nama tak apa sahut sahut halap layar. Ilangan niyo halang ihasot sa nga kiraw at ka ng nama utak hiyot sa nga lo o kaos sa kalorang na yung nga.
1: Hala. Nakumi mga loli si Ulo at siya nakpo din?
0: Nakumi kay ma.
1: Kay mak.

0: manali danna khuppak talagaulak simayuk sanlumiok naitu galwak tumi ohati lu tu salaw ne tabut attanak ne usume pongasami ku supi walles tu amata
1: kalau ne biyuma nunamili nangang na doktor ninganik atau dilok simigama pongasami liok sel auk selaktilu auk semagalaktilu nunna auk selagami supi gasoralongman supisoralongman temako akumake auk semagalak ami temetut lebatut lok simigama aulang itu mikalo aksuni nangang na to along miman kakaling misuni supigalak tilu ikut auk semagalak tilu temetulak tilu yang kalung alu kisene ujaga aksunga intu cengkalu aksunga auk satu along man tepanu na mitu ini sunu angagalo sikitok sunu kikminu ne unek tau jagano sikitok kukisene gano kakailu kitu sutik auk selak tilu tak tumut apu aja suka alang mata. Temet tu tigok sunung apu talo kat dalam supaya kaya nu. Nunamet tu ya lak semat jengem bikan nu. Mau ngaku nu ane ok su milang aja kaya mana kalau tilu gin. Pingu alak semat jengem bikan nu. Kak kaya lang epok tu ya alang mata. Tak tumut lu tung aja sutik. Tamau ngak pasing mutu kagam ini tak tumut kat dalam waktu nu. Ikung ako ma ani ko lang ayo kayo man nakalok tilugit. Taman na nun na kayo makajakaya ko kami. Taya mga kautisang nakaya matokasok takaya kami kami. Dua bang nasalok sa makaibok. Ata kasok to alawalakan nung asik tumaytse ko na kalok suno. Kikatuin na kaya labi ako sunuklo. Auks to alawalang ma. Ako ito tuin lang gano. Kuli alawang ma. Nagpugalo nun alitin tuka takaya sunukong nun. Tema tulak sama kena. Tapi cuma ni, satu manusia sama jangan nyibok. Ita cuma ingin nak jami. Kung itu hak kalimi. Aku sakau tak kecil logo. Kau lagi sakau tak kecil di sukat tu yang alam mata. Tema lagi sukat tu mata. Hak kai kau lagi soal kami. Satu manang itu lagi alam mata. Aku di kau ngulat cagatik. Tema supaya kalak tilik. Nengang natulang alang mayo, pigiyot siya kaila alo, kakalang miyungulo ni, ako sa kota kalat tilo. Tayo man ni, inutan niya kalang mami, supuyubi ng mga puto kagami. Kulang na kayo nakatulok sa mag-ibok, taksitok ko mo, kung asik tumot, takon na big sa hangi mo. Ikaw na ako ma, piyunak sa kulang ang mga aksiman ang ito alang mag-taksitilo ko. Nun ang taman na kami makikalwak sa ko. Kupasing mi suni. Taon noon lapasik ko kaso tuwin na kaya katsagani. Kupasik ko kaso ang nikisani ko kaya akong masuni. Tayo may tutikok to kala kami. Abay nga ang suwak tuwi kisani subuk ka na yujud. Pisa kaya haksimang miman. Taon noon lumun kwaksa si mauti kisyo ka. Taon tunga sunga kitong nga kakama kitong nga ka. Ima nga ila si matcha kaya haksugi, ima nga ila si matcha suka tibun na imekit. Taan na. Kwakta si mautigi suka ulumi mo. Tamukwa katunga ka ilak ka ingutak ka. Ami sualong mata. Ima nga ila si matcha kaya haluakit. Aulagasunan niya ang mata. Makaitiw to akotik. Auksalak tilikulo. Tamukwa aulani nun naupusing amalik chuko. Upeng ngami, ukiami, ukiumi, atun nang yang natak tali alang mata. Hayu mayat cari hak pelok tu alang mata. Tamak kuninga, khimma katuk tali orik satnik. Uhak pelak alak suta khimma husak tu dah suung ucang inta. Tamak kuataka khimma husak tu dik cabut. Nui di tak tau beli alak alang mata. Ahak pelak otik ilu gillo, ahak tis pelak otik ilu gillo. Kiku batinik, jaga alak atik. Tusaya uti bagi akalak tahun. Tapi cuma ni makai ni ubalak tu aci kita kan naik mau. Makai tu yang kan naik mata. Anggota ulak tu kalau ulumi ujo. Tapi cuma ni makai ni ubalak tu aci kita ni. Biar hak balang mata. Uban ni kakak tu lagi sungguh bunga. Tama kau picu dikit cikgu kajak ka. Hima kau dik selio kau dik cakap. Kau yang macam sugit. Nipah sungguh cikgu naik mika ma.
2: Po suwa ma COVID, nubulang niya niya aktawi, mili at katuin na kalit. Ang maluanok ang tihabang nga ng mito, ang timisong ulimi, ukuning at saban mitilo. Takwa rin kasi nerg hawi sa aktawin niya.
0: Nakumik na lakay na katsi at sunay.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC

Mandaglugungna meitanna piyalata maklu takkalaktu. Pinasawas kasulukka na nalaktu. Ingatu awam mikitta. Pinasawas ulo mapalayim. Tapang ilutin ano kaya ng nakto ni. Unang nakatak si Malakanyo at pinasawa ko si Lima tamahan siya si Miimo kaya si kakatak to ni Apo tayo utitya yung magutay si Mani Amado Siko Apo tayo utitya to ni yung Imatan niya ulok to ni Tana Sabon at ang itya to na uksawa kanya yung man Ako kalat to kuwa pinasawa taman na apo takangan ito Kaya mapagkasakalaw siya ang ulang na kasiya na ang lumili sila at kiyo kakalo. Sila kitap kakalulo na eh. Kaya may tunayok siya alok tungasin yung nalap po. Siya at kiyo kakalukay na tumahan na tayo may ang nilamayo. Kulang na ito. Manda kasiya na tayo may tikulong. Tayo may la. Taman na. Pinasyo sa yung alok tilago. Nilaw mo yung minman. Kaya mga kakotayan at siya ko kaya na yung mayang kanya pila si Maroto ng isiko. Tapos yung matinya at siya ng roko na eh. Kuha ko yung pinaw kaya na yung mayang. Tapos natuktara ko kaya pa po. Takta-taktas niya may utila ko yung yangan. Ano ka lang ito ko lumulo kasi ang tabi na siya taa. Si kuya kaman ako luni yung mga tayo may karokil lago. Ila man na tapa upang nga ang lungan, ilinyak na yun. Kaya kaya kalaba walong mayon. Kasaksa walong mayon. Man na isulit yung pala at iluwin. Tana, takap si kanya ato kulo walong mayon. Ili sa iyo, ilinyak na ilo. Tayo kanya ilinyak na tinipot. Ako na ko linyara sa masyong mata, piyara sa pata. Tama na inuusin nga piyara at kami nga ni ilinyanin ng mutuwa ng atitasyong ulangan. Mahan na sulitay may pong. Bila tayo ma, tama na nungatin ni. Takwala nunabog mo, pingwak tayo lahat ng nalatik ko. Tuyak sa ulit at sa ulit ang lutik. Takunang nga pingotuloy ko na hamlak ko na amal umay ang narik ko ni Kano. At winawit sila ang mga ata, amuyi sarwit sila ang mga ata. Nanak siya ako kulay ako lut ilangin niya. Amatak ba na eh. Sa nungatin niya, takwa maligali akti po dyan ni Mike. Amalakit at tanik ko na. Katimay sa kutibot, bili ito ang at naraw sa kutusak sa watakatara ang mayo. Mga tinimiyo ning, tusak sa tiyo. Katimay nakakatarap sa matamisyano, dahil mataman na kawistiyangan ng mayo. Tusak sa tao kata, tamani nakuwakti yung patuon, huwian ang kata. Ila tema, tamani awtin ni, tao na ni, Nagkakati ko nung nakapito ka o wala ko si Mayapag sa katatulawin. Taka na na isinaka si Uman. Kulo ang wala ko. Taka na na utak-tukak ko lang may man. Upang kasigero niya si Lago. Tuwari na kilalo kami. Pulay ako lang tuwari si Ulo ang mat. Dahil maulilok si Lago. Kami sa kato ko si mga kalakoy tao ng apiso ko si marida ko matar ko sa kumalong ngayon at siya ko lalo. Amar makoy mo pala yun na umihaning sa ano nga. Panatiw ako ng kalakil yung anig ko si mayo kang mangan. Tidal ko si mayo kang marayo ko tuyalo ngayon tiki si malakotay ko. Tapaw nga. Tawo nga. Tidaw kaya nang ngapi yung minikulo wala yun. Awala yung wala yung tiwala kaya na tana. Sikakulap po nila. Tumata pa sa kuluyakalap na kaya na ilang nga. Siyat kiwali siya yung tangila kulubulok to na. Kasapitang nila kaya nga. At tangla siya yung man. Ula ko ang ulakan niya nga ni. Kasi tayo masyong manok sa ulo, yung ulo ko ngito.

0: On l'écoute, CBC ou que t'as tellement fait valer. On va en rajouter un autre. Rikatalumi asivati takwa amisuna sani tutu kunna situ nare hanatun. Nuna bukava makku takwa rikatalu tutu tau kunna ning amisuning nik 6000 nun. Angilige amisungu ya hojimata. Takwa amisungu lari rea kazaktun. December to look up a maconicang of an oxima mata, a taco to go utter palea lectuin, tema hachin and lauka in a loxima looted 1990s, tema pijutolo of the rota co 2015, me malika tarti tolo oxima mata, a malunaluna tosimala to the hachin to get a mangata, taco tonun of a uma jolly to a catimajigin jangin catimajutolo after June 24 me. Abatilagan ng mga Minister Brian Kuno kanaw to nireo to king ang nitsiyang ni Nalo na sila kaya.
1: Katimay kohto ko na ko tiktak ko katimay o katika July ngutidlo ko sakati magarahto ko nutangon na ito may tuktukak siya na ito ni kikataro tuktukak siya na.
0: Tako kikataro may tuttu niya tuttukak siya bitsaw jok July may matuwi ka dusyo. Te malu taku katu jaka tiga kana tele mami inuin ni inun ninga tu te ma ajok sa hatta tu ni inuin nunang ni nungu ti cigu majun tapa ni pina so ako sa minu ita pere kana tami sa kila umata unik kami inuin nunangat ajok sa patu ni apa si liti tiga ka so waktu ipang nasi malu ting te malu taku akau ngileo kutau batu ipibale ngitu tau batui inu nu tamalu nu na kakasi majung itu nu kana tamiunu Evelyn Store aula tiji takununga Inu Valley Regional Corporation uka lautu tema sunatu na akitu palea lola ningin na pidju tau jun amalu tamakoi ka juu tau batui Solo Nutrition North pipi hakti chige kanne hattare hakti nala lutillu.
2: They have to be willing to communicate.
0: Oh, how can you get out here? Now, good night, little look. The Makuninga is a magazine, pillow to me, Nale, Nikin, Tako, Akikiliga, Rotini, Atok, Bilga, Hamangata, they malu, Tako, him goes out chair at the looting. Tako, Panato, she made another nurse, she made it soon. Tuine akitu palelo alang inunut damakwa misulo apatui ang kagajani nihini ayok saktut amalo sunakuta kitu luting takot uman na parna palelo medyo takhi mo hatala tuin ikum makuti takot uktaw kumang na tuin nuna bumi nuna linno at uktaw kun naksihata tuin na kaya hanatun kanata misila tuin na muktitisiyot $1 million ni ika juta kala umata ta kunung akan ta mi pang na palle jiu junu nunak jo sila ta nu tabani pinasua ko sa me ilagi jo jo kau jo sak tau ne atu ta makonung su itu hatu atok tau ko mam ne hatak si atok tau ko mam ne tu ta ko go ke ta tu mu suna ko ta ta palle ko ti che ba go ja tu nam me nak suna mulu tay malu ta ko sana palle jo yo kak si maju oksualu tu na tok tu ni ikum makuti ni tau si uti kun nak si gajak tu uke ta tu menu na lin ni Daniel Sachs pigat tu si maju aula tu jeng alo CSMC
3: right now the community is in
0: man nau jo ta mako nu na li uke ta tu mi tu oksualu tu na tok tu ni ikum makuti hat tu na mata tay ma pidju tu gilu ko ikaju ta hat cha kun nak tu avati mut hanui teili mana mut amanu pivalle na mut atok tau hatalun na kata te malu tako 10 megawatts ni go sangin na hatu ni nuna li nui kum makuta hati cikun na kadatun maci nguti lugu tako na say batu ikana tami nalau chalau si mamata nuna bu go tamani katil lugit 62 megawatts ni atok hatatun tay manu ta ko sana jaw balle juin amalo atulot ta ugun na tuin na reali taka gungani 2030 kana tele mami pitu ta ko joga hab biu ka do mami ta ko nunak do le mami ami su na pani nunak ka si majunut sana ugun ni ta ko chau ti chimata e di ulot ya bitok si majun sana jau ni kuit 17 sana hatta tunun inuit nunangan ni ngartut samp mi Alaska amalut deni de takolut tau ate hatu khilanik lakuluk Williamson tana titik tu wakti khaluni ilagi jau lau majwa kecuy hatau luni taima taku agu taku juminak tu lagi ujuit acukun nak tuku hatta galu wakti lugan
4: Koyen namit kaisa tu saek sa do tak tu tama ka tenang mit tema sila le laun na mai la kitir mi ni kanu na sia um ngatak sibulla pa mi ku ga jung mi go kunuk nu ye na to mako ga tal ni go oang na lo ni 20 uni yung ni at mani 1 million ni akagu makugu ma tu go oang na go ma lo ni 20 mit Ano I clear o mahlwni o blogo mynd ar fyw mixanin, ngwne yw ngniad ma ni 3 mi gw mahlwni. Dalog do am ili unnwg nhw i yna at ygo, o ang nalwn ni 30 mynd 50 mo o gadalwn ni, gysyn ni go unnw ar anw I clear yna at o, ngwne yw ngniad ma ni 1 mi lwn ni, nhw I ygo mahlwg o ac agw, ngwne yw ngniad ma ni 3 mi gw mahlwni. Och sog do lyd unnwg nhw I yna at ygo, o ang nalwn ni 40 mynd 60 mo o gadalwn ni, Kisani go anewi cliao ni 20 mid 40 mo gata o iallu ni unno aw. Ngwne yw ni atama ni 1 mil lwni. Ac agw sicrnil gata o maach di gwo. O angna go maach lwni 20 mid 40 mo tica gata lwni. Ngwne yw ni atama ni 3 mi go maach lwni. Ni galwg du tealit unnwg sicrnil naan gata o iwt. O angna lwni go 20 mid 40 mo gata lwni. Kisani go anewi cliao ni atama ni unno aw. Niglas una tamani 2 million akago second row mark to go on the row mark ni 20 mid ano I clear o mark to go oblogo mi darbio mixani uni ni atmani 7 million mark ni orlok to lit unnuk second row mark to go uni ni atmani 4 million akago second row mark to go uni ni atmani 15 million mark ni tego ta ko sleteminena sigiyawila Taking a kachang nuni unnuk.

0: Kamutsik-kamutsak siyurong maruta kagakya niyo pangagyangop at pagnangnik ubalo ni amikotit siya ni makunang inokit siya ni kamakunang atakitok kanik atutiyak ni manilukta kaya pagod maanaw yok alik to nakaluak sa ililugo alik si malukaluak sa ililugo ama atuan nito apatama mga manak kamut ano ihiwit ilugo yung nagsiyakar ko kakilakpat yung mga lihakar ko pangagsiyak kata
1: panaksiak kanok panaksi maglo ni kagak si kumang man ilami ni tapkuat kanok manera mo tuin na namagtok
0: damo nga manak kamuila ni mga hikumu kasi mo hikumu nila ilin ni sunga kabo to kangan ilin sunga kwa kakitin lugu mamihal liu ti lugu ihibitiyan lag lugu tayo ma tamay yung ngatiyak lumi kamuting no ili kayang mat ak sukinalak lugo upeng at siyang mat imulugo kanok ya isumaminit isumak siyo tiki mahala kayak pa
1: tap ko at amit isuak pak sa ulot sinigtaka alo ni tap ko at ukiukut amin
0: isuak to katak si mayaka namit magkwa takitok kapag niwitut pag nilimakwa mana-mana tagwa gamit saksang nilugay akap sa pangyang ng pangasang o pagkagsaklong sila may katulit sa klaw di grupo na yung mata magkalimahan na sa katukay ukiung umusag bunga tikil lugo ato siyang nilugta kaya kumaya amekotik siya ulog si kanupin na ito ako di siya ulog kaya kumata kamuting nilo ni inoerilugi ubalo ni aliyakit kanarlugi kanurug ta at uta kasuna ang mata sa magkaami upang at siya ang ulakangat ito yan imang ulakangat alilalo ulakangat mekoyalo ulakangat alutay ma yan isa malawang na kiyumoy walang mata itakay na may ngisuwi wala manak kamun tapo na ni awyak lumana awyak loktong ukiyak sa lumana lumana tayo ma manaw yok sa magkaami pilim magsaksaw siyak sa manayak sa kangawpon.
1: Te matuktula katang na ang matasulit na manaw kiyak sa ang uyok suna ni tuktula kayak pita mana?
0: Mana tuktunilog takpog tuktunilog po ko nila mana pang nanganit katak siyak siya ang nayak mata tunakotik siya rutik ama manaw yok sa kwa sa magkwa sa katoka galuit tao kituliga ang amit ame ko dit tiang mung mata ame luk ta ta mak ko ayang nang ipat ta mak dit tiang ni luk pa da ta mak dit tiang ni luk ayak pa bun ang au pa man na yo
1: ni tap ko ta ak tu tiang sa mak yak ak pa kan si tiang lu gi
0: si si mak tiang lu gi ak tu tiang ni luk pa yak pa ak tu tiang ta ni luk tu ni ta i luk ko sing yo yung meng ma pe ko sa ni la ung tang me kaim na pit sia ko yin ni yo ikaw magyak sugo ta mak ko sunami ya pe khuti ya la aktong nak samana ne khile ge nak sunali ge nak samana ik kaum mat sia ra sugute an na meng ng to pe khu yo wala ka pe ta mak ke kaum mag ya tu ge pile ge wala ka pe ta me pala ku
1: te mata ko ada u ke u ngola ra ngali sunat tuk tu na kitta wa ta pan
0: ta mama na yo pang ne ge ta mak ko ilang italin na kami asok sa kalawang yun na lo kayo imera nga lo sa magkamanaw yun na kaya umesak tugali kanong itugala kasi ni manaw yun sa imanok kay tulo sa magkanoka kang nukak sa ang ilaw nukak sa ako maali sa ako upang nga sa magkanoka kay tulo ama sa magkata kito kay manaw yun tuktunilog palyala kaya pabuki yung mo ikanay ako luta.
1: Tema tapkuat nagyuit kawin na kibat tao na liya tuktut tao mga sa ulo ukiukut January lirangat February mi
0: ila timani igilo ako kapta timingan niya kasima sa mga nagyungil lima ka nalanay ko sa mayroong mata ang utang mga ang naong mano kahit yung mga yung katuhong mga magkwa mga tumingali timani kasi ila ilik ko siya ni guwaya ko siya ni tautuan ni tak bawa kalau sama kaksi lugu tu head tu ni go takut tak malah kebun nuna panilu alang mat lihat kau lah mani pada itu mat tak semua kalau sama kaksi lugu ada tabun dari mata kangen sedang mata jam no kalau sama no kak na tu head tu meja itu mat kena bagi ibu dia buat makan itu kan buat tu kan time tu kalau kebun nu kaksi bukaksi bab time na toko sera kok tanga ka pihang magu tai kung aksu takutilak pari uiti gai ni ta una gok tak wa himing nang mat hukin nang mangok tak wa gok tam na himing simalang nang mat makai ya hong nang mat ama kwa tuk tu atau kanu na mi utau ga mi pihu pak ka me khau ta ma pihu pihu lokin na mi makai ya be kang nang mat tai na himik pak tu ni anu ke agam na in nang mau kau kekaning tuang magu kian u kau ti lokasi nalang mati utap tu minga tam nago sek bahiming nang mahuna uwa ukun mizlo wa ke awala ke amizlo wa ukin nya kami tam na makit tangilang nang mat tag tam na makit biya oklo uwa mi uktu ti yul lo agama putu uwa kuki yaga ulok si mong mat u kau ti yolok si magama ituak sa imit ukwa go ubluli nangin pichiak pata, awlatiak pata, niwa ko na mangyak to. Awlatiak nga nakpat niyo, tapos ko huglulit na, tagwata kong nangit tuglun ni. Huglulit na ko, tapos ko, awlatiak nakpat, pulik talang ito ko. Tagwata yan na nakaya kami, pulik talang ito ang mat. Una huwag tayo ko, tukto tayo may nang mga mata. Tayo sumani, okaw ti si mga mati ko, tayo may kalaga to akilawap ko. Iwan ang niluli lauk si Mayunga o kaksungalo tagwan ni uwapting ni inyuto kailo ni apekayaw duka nangit tu kanok saman na nakiyuti magwa umayut kanong ilik ko sa kang mga tahong tayo kwa kangak sinang may makakalokit talok tu himulilok talokit tu tuhiyalok talokit tu tayo kwa pitutigilog ikkairalok tu gama kanganita tuang may amma kinyol lak paga lak logo kay amma aw yang ngong mat tuk tu kay kwa kangi daw kay malak silugi amil raw daw to aw yang ngong mat tuk tu tuk tu matay kwa kak liglo amma ko lo kangak senang me aw le yin yak tuk sa tuhan ne ko mit tuk to kangi tuk tu mat kay na tu hya luk tu ak lahi bul liluk tu ak tu hya tu atakan ni wong me kakak tarang mi takkan nak tutu mekat sama aw ya lukta ata ma angayu ga kau tiliga kan nak cukup tak tulau kain nak tu head lugu tiga ubun negaya nak tak lugu ame binang miglu pengali binang mik tung itu itu ni maksud ni kuna ubatain na kuna mikya huk kain na huk kinang mik ilahiming nang mik tagwan ni kublo ko at hanya ni kaning na ang ano tamahan ni tamag ko nga kaya kao yung mayutuki yan na tukaw unang mga ata tamag ko kitigutigit to ayo lang ano ang mayap tigo kitilo ko lakangap na kuya na to ako lang man kublo ko at tamahan ni kaning na ang ano ka lang naugo ko itigay tuktutaw tukub tigo tagag ko akakong nekoksok sitat yung mata dahil mamakilaw ka ang atago makayalaw ka nga tayo na himing ilaw kili himing himang itilugo to hiyali lang ng matago tamag ko nga o kao tilu kakilo lang mga matigo tayo na lo tigo may akaw yang na kami o namit siya ka na tigo may akaw ng mga awli siyang na ma magkulo akso nga inuhukulo ka ma o kao tiglo ni tigo magkulo ako tamag takaw ihak pagyakagkawot yak yuting ng mga kakaw tama ublo tama unwa tama pihulu yuga mi tam na ko makayak na nga ko makit ka ko ya tam na halum maksaw ta himika nga tuhyalong nilang yung matago pulak paglutiglo taman na ko tama takaw yung mayakakag kawut tayo na ako tilo kaklo lang matigo at yung tao to kitse kumbago nukakitigo tao to alakap ta tam na ang malang mago tam na makit ka makakimayutun na kami makai yalu kag long matag bago tama na pituti na tuang tam na ko ahibang na ko ayu tuang mago ayu tuang mayo na kakat kami tuang lao mago na tuktu lagi waktu hitaw to ko lang na ako hitaw to ko lang bulut na tuktu ilang mihit talo ko tuti ko yaka ng mga ako kaya talo ko yuyat tuang yung mata diyan na ilok tuti ko ilang subkit tayong mata Okanikluni Nunaluni Panilua Ligangat. Taman Nai Kamaya Yagilaku 1945 Metawa Nipiniko, Ekalaga Talaku, he won a hot in Lauku, Tam Nalongito Nakanguga, Ihumali Laurama, Inutokai Makanuli Talking Nakput, Apehuga Laukara, the Negroti, Hila, Nuna. Hunat imak, hunawung mga ata, tamakwa, kautama, inu tutigilaw ka, inu tokay, uwagunak na, ilaw katao lakatak sutatawan, kablo na lakilak kakata, taman na, inu tutigilaw kapigo, inu ganilaw tugod, takuyagaw, tumit talaw ka, inu tokak tigod, inu makik tigod, nanimya, inu lakit takakpo, nirutain nang nun, ang unawang nina namod. Kenang nina namun inunilung nina namun pihulang nina namun inulak tu nih walun nina klat sama cuminga alniak cair galuk putih kanu galuk sama kualuk tulau mata ublum inulap ta takuyau gakyum apikoh jagak tokak pat apikohau temi alak ta unip kangniluk tangniak put Kau yang mayap tinggi terak tinjuk tanah pun makuk tori yabut tau makwa tinggu wari balia yabut nam makcumit tau uap tito kau yang nak tu tau tu blue kau yang nak tu nih film makcak tau tiang nak tu nih ino hekat tiang nak tu nih kemai biji hawa lo rapi tu unik kaga nih nak ayulil rapta kau yang nami tap cuminga Apa solau kabil do tam dalu, iwan aku tiga ni solau gaga, oka firanik sima lagapku, taip kuah, ekai kenyak tu waktu hi, taip kuah tau tu waktu tawan ni, taip nama aku yau kulu hit kuting mat, ningau kalu tu gak, malu anguti, taip kuah dah tekan mai julia mukim mukikun, wapri gaga waktu tu julia mal. Oti lilaok si Maya uwap na ako sa kakaw amma ta kanu ngay luya yung mo kagyagaw sa suri tapwa at ata malo ananam a angayu malo agya lilaok pa ito ipuang utilo tuga ningaw lilaok sa atay muna taman na tayo matay sa mga ni ikkayu tuga matatap sa ukaw tilog to kimang matigo taman na tagwa nagling na Ona ubo nam menak pinilulo ko mang nagapta nam menak luwap tinilulo ko mang nagapta kaya na ukaw tila ako himayati ko kaw yak pa ko bluta nagyuting ima ma nalawag tap tama tumiyapet kulaw kabit ama tam na hiwan na ko tinilulo nilaw ka ukaw sa kulaw kapu ukaw itay kama
2: ayaw na yayayat
1: Ya, penik bisa berdegolam iman. Tak kau dilangin kau yang nama yang pabut. Tapi tersak sahui luar awaman. Kami itu amu talak semayok. Norman atengala. Ila unu kacang na aku sih. Penik bisa utau tegwau lelak iman. Kau yang nama lak pabut tak kau ad. Saik seko kau yud nama CBC ni playu. Temannya katik kau silawanga. Roberts kabito. Mandi mitau saya omah situ saik sekun. Tik bau si.
2: Kap ke peya kalau tamang menglona ya ya ya ya ya ya nyungupung.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovin. Beginning in Toronto, the first ever FIFA World Cup match held on Canadian soil just wrapped up, and Canada and Bosnia-Herzegovina ended the game tied, one goal apiece. Canada still has two more matches to go, set for Vancouver, before the team will find out whether it will qualify for the World Cup's next round. If it does, it would be the first time Canada's men's soccer team advanced that far in the tournament. SpaceX ended its first day of trading at $161.11 per share. That's almost 20% above the price set in initial public offering. Owner Elon Musk has become the world's first trillionaire. Peter Armstrong reports.
4: At the NASDAQ opening bell, Elon Musk and his team at his Starbase in Texas connected via satellite to launch the SpaceX IPO. The initial public offering is the first chance for most investors to get a piece of the company, now among the most valuable in the world. For Musk, today's IPO validates years of building what many thought was impossible.
5: I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all. In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but, you know, we should give it a try.
4: Musk became a trillionaire in the process, and his investors made vast sums as well. Among them, the Ontario Teachers Pension Fund, which turned a $300 million investment back in 2019 into an estimated $11.5 billion today. Peter Armstrong, CBC News, Toronto.
3: Seven people are in hospital after a vehicle accelerated and crashed into a shopping mall in London, Ontario this morning. It knocked a hole through the wall of a Good Life fitness studio where a group class was in session. Police Chief Tai Trung says the driver is one of the seven injured.
6: At this time, two people remain in critical condition, including one person who was pinned beneath the vehicle and has since been extricated. We are continuing to confirm the full extent of injuries and to support notification to families.
3: It's still unclear if the crash was intentional. The investigation is ongoing. The federal government has tabled a bill to strengthen Canada's ban on goods made with forced labor. It makes importers responsible for proving their goods comply with the law. Rob Oliphant is the parliamentary secretary to the Foreign Affairs Minister. He says Ottawa will produce a list of goods and a list of countries linked to forced labor practices.
7: CBSA officers will have that list, and when goods come into this country, the importer will be required to give evidence that these goods are not made with forced labor.
3: Oliphant says the bill has been in the works for a while, but it was tabled shortly after the U.S. threatened to impose more tariffs on countries failing to tackle the forced labor issue. Newfoundland and Labrador's cod fishery continues to recover, and the latest numbers prove that. Just 2 years after a historic moratorium was lifted, the Department of Fisheries is taking a major step this season, boosting the total allowable catch by a whopping 21,000 tons. CBC's Leila Baudouin reports.
8: We can't see it, but deep below the water surface, things are going good for cod.
9: We've seen stronger and better recruitment. We have seen strength growth in biomass.
8: Robert Fagan with the Federal Fisheries Department says the backbone species has more food to eat and less predators.
9: All of which is certainly feeding into this broader stock recovery.
8: Ottawa is increasing the total allowable catch from zero just 2 years ago to 59,000 tons, more than the weight of the Titanic.
10: Decades of a moratorium, and I can tell you, I remember the devastation.
8: Federal Minister of Fisheries Joanne Thompson says getting fishermen back in their boats and out at the cod is a sign those dark days are over.
10: We can see increases across all aspects of northern cod fishery.
8: Lila Baudouin, CBC News, St. John's.
3: That's your World This Hour. For CBC News, I'm Kaz Bovin.
11: Good afternoon, Manitoba. You're listening to CBC Radio 1. This is Up to Speed.